0: music.
1: I'd love to listen to new music.
2: New music.
0: On Fam Wars.
3: Dahil natupon palagi ang makanan natin, tupon pagpadalalagay ako sa buwan.